0: Irtisas, as in, ano, ako ko yung uti ito may mga mamaya ka na ito na hindi, may tumutumutuan. At okay. Yuri na, tatura ya kamaru yuri tatatu, tumulikya at tabi natin.
1: Yuri na.
0: Tatura ya kamaru yuri tatatu, kong mukupun. Eh, kaya ka to. Tatatu ang tuwa rita. Ayaw niya, bubu ako tatu eh. Kapi ay rilamu liya kito tatu ang mutsup. At tabi natin.
1: Yeah, man. Yep.
0: Kakapan mo kita to.
1: Yep.
0: Ote me ang pie, takarali ti ilawa eh, ikimi sa pasi rito. Yeah. Eki mi te pasi re lo te to. Iri re o no ia mai e ta o ea. O te pago te ha pi ta ta tuto mai. Uri re iri a ino mai re gara kala uta ma tu mapu. Kiti a tu nga te teo mapu kari u kia rumenu i te puri. Ti e ko kiti a mai na na ia. Ko kiti a mai na na. Me I po anu ko tu ta ma tu lai. Eki te mai ta tu I mui ta la tio ia ko tra tu mi. E rai o tamatu, e rai o ni matu te ui kato tui tukoro ni. Tamatu pure rai a. Ka kite mui koto ri re, e a te tuku ni matu. Te ui kato to, te ui sapati kato to, e rai vi ana tamatu te anu ako e. Kato kato to, mire matu ki mo, e rai vi ana matu. Ka kite o rai koto ya kui ringi iru e te lai. Nuri re, e pe po pe, po a mui koto, po a mui koto e te lai. O te mese ki te ne te ui te tanga te tukoro ni.
1: Ia te tupon si.
0: I te mai rai kia, a po a o ki rato ea. Po a rato I ta mato I mine ta te o mapu, e pera kato te o kare. Te o kare re ruru I ane I runga I te, I te lai. I runga I te tivi, e re ne te lai vi ane. Mwere ko te ta iau me te ino a rao kia. Ke promoto ti amatu I ta amatu lai. I roto I ti e tuata veri ni, ke promoto ni amatu I te... I te e me uni amatu veri ni.
1: One voice.
0: One voice. Tai reo, ha?
1: Tai reo.
0: E tai reo. E tu to tatu reo koki arin, I roto te reo te papa, one voice. Amatu I e promoto ni, I roto I ti e tuata. E ti reho tamatu rai e ha ha ako I rutu I te heo tātou e rene e kou atu te amataiti. Kure reho te tai o pe pōpinga e re te no tātou e ha ngoro o mene te ki tānta ko ki are. E koutu e ha wawa, e rame koutu, e mo koutu e ha ngoro. Pe tō mātou e re me te oru me tō ko ki are ni rai kuni. E ha, ti e tōna reho, e tāna mene. Kua pati o ki tāko māpū rutu I te e kārai te ko ki are. Me rawi e te api pukatapu kore te raitu. Koto kato to e te mapu kuki aini uniti e kare izia e ere koto e karo. Ari di ere koto kore iriru koto e raitu, ere koto e akaro e te api pukatapu. Nuri e me me te kite takwe kite atura iroto e te tabinyo te tu ikuni.
1: Amen.
0: Ja.
1: O te meita ki o ki tēnā o te okotai I roto I te tere tereanga o te isitangata kātou tō ine. Tauturu o tōngo, makare te ki tēnā mai te meita ki te tai ki te tai. Ako me tāo I te tuara koe te urumito. O ki te ai e meita ki tēnā o te aumāpu. Ja, tera tāna I reko tukupati e kua ki te ki tāna aumāpu ki arma. Ki tātou kātou tō te ki tāngata kukāren. O te me meita ki tātou, ja tātou e... Kariu ki te nākoto e katanu mai tōku manako. Ko au e tutu atu nei, tōku metua tāne e porata tāne. Tōku metua waine e raitu. I tōku tupuanga mai, kiritu I te akoronga porata tāne. Oro a māpū mai te tuatau karangawe I tōku mataite, iwa oku mataite, e me iwa mataite tomo o kiritu te akoronga katorika. Akarongo mwede ki tātou kātou tō I te ia. E muri mai rira, kanata wai, ko tae ki te tuatau tāku I nā or tātia tō I kāpiki mai e ia I aku. Uri au ki rato I te pipiria, nā te pipiria I re I aka pāpū mai te au manako kātou tō ki aku. Te ia ki a tāku I tū tō nei au rira, ko rira mai I au I te ia tuatau,

0: try it and when it is you don't make it go. Get the tattoo is it to not there. A carity to me, I'm a new. I just had to tell you, man, who had a way in order to tell up to put to tattoo to go over. I did not want to give away a really good to away. Actually, a woman, woman, don't do to tattoo papaya. Don't do it to tattoo go, but there when they go. There when they go. Be it a toy, Marania, who told to have it. If I am going to the Catunino, the
1: No, kia tratu atu ki tatu pe to mo di wi kiru ti one are ko ki te atu di wi de no wan kiri ra ya are ko ko no atu ko nga a de tai tu ko a e tai wa ta ma ma wa mo ro ti wa kai ki ko ta no ya ko te ro ko tatu me ki ti ti tu atu ara ko ko ki te to ki tatu ka to aka me te ko ti tu e ka ri to ko au tu atu ka to ma au tu atu ya ko putu ya ma ro ni ra ti ji te wa ka ti ka te to to ma no te ta ma wa i to ma na ro to ti era mo ekte ni ke tatu ka to a ko pe ya mo tara wi e ko to pa ye giru ngo tione har mo kite atero to no mo mo yo di kai ya a ti to adori ku ta to re a ki to mo ki de e ti yo ki ta tatu ka na ni e ko ti ya e tatu di ru to to rai ka na ya no ke e to mo na ti ya u ti ya mo nu ti ya mo ki to ki to ki to ki ta to ta ta ni o ti to mo tara ta to re tra wa ra ko ki ta to tra ka to ki ta to ka ya ni ti to to Tie tu atura?
0: Yeah,
1: yeah. Umaro mo mai tatu kia mete kia tie tu. Ato mano.
0: Ta oki de lu kuti re te awe re kamaru re aki de mete tatu. Te vai tu re te ume a. Te otara i kru mata tatu ra tio mo so tatu ra mete mita tau e tu re ni tu ke tu ke. Te me re no re di re o ba o kia mo ki mo tu tatu. Ra. Te me te tau ne tu ra tau me kru mo te mo tu tau mo tapu.
1: Yeah.
2: Eu te ai ko vai e ai ko ri vene.